0: mayar da kasar kan tsarin jam'iyya guda bayan hukuncin wata kotu na soke rijistar jam'iyyar NDC.
1: Tunda aka kafa wannan demokradiyya, kai ko mulkin soja, jam'iyyun siyasa ba su shiga irin wannan takura da matsi inda ake amfani da kotuna, ake wato dakule su, ake kuma shaƙe limfashinsu ba.
0: To za a ji dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Garin kungiyoyin kasashen duniya na ci gaba da isa Venezuela domin shiga aikin ceto bayan girgizar ƙasa da aka samu ranar Laraba. Ana ci gaba da fargabar cewa har yanzu akwai dubban mutanen da ba a kai ga ganowa ba, duk da cewa fatan samun waɗanda ke da sauran numfashi na ci gaba da raguwa. An tabbatar da mutuwar kusan mutum 1,500. Babbar mutuwaran Caracas ta cika makil, inda ta kasa ɗaukar gawarwakin da ake kaiwa. A gefe guda, jama'a na ƙara fusata kan yadda suke zargin gwamnati ta gaza taimaka musu. Sai dai shugaban rukun ƙwarya ta ƙasar Delcy Rodriguez ta ce ana samun ci gaba wajen dawo da wutar lantarki da ruwan sha tare da sake buɗe hanyoyi. Wani jami'in Amurka ya ce Amurkar da Iran sun amince su dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan shafe kwanaki suna arangama a yankin mashigar Hormuz. Jami'in ya kuma ce ana sa ran za a ci gaba da tattaunawar ƙwararru kan sabuwar yarjejeniyar fahimtar junar da aka kulla kwanan nan, sai dai har yanzu ba a samu wani tabbaci daga ɓangaren Iran ba.
2: The latest exchanges of fire in the Gulf began after Iran attacked a...
0: Wakilar BBC ta ce musayar wutar ta baya-bayan nan a yankin gabas ta tsakiya ta samu asali ne sakamakon harin da Iran ta kaiwa wani jirgin ruwa a mashigar, lamarin da ya sa Amurka ta kaiwa ƙasar hari. Har ma shugaban Amurkar Donald Trump ya barazanar rusa Iran baki daya idan har ta ki mutunta yarjejeniyar. Pakistan ta ce ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa kan sansanonin masu yi ƙirarin jihadi da ke kan iyakar Afghanistan. Ministan watsa labarai na Pakistan, Ata'ullah Tarar, ya ce hare-haren sun shafi lardunan Paktiya da Paktika da kuma Kunar. Mahukuntan Taliban a Afghanistan ɗin sun ce hare-haren sun yi sanadin mutuwa da jikkatar fararen hula da dama. Hare-haren dai yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wata ƙungiyar masu yi ƙirarin jihadi ta kai hari kan sansanin dakarun sa-kai na Pakistan a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar, inda ta kashe jami'an tsaro 3. Islamabad na zargin gwamnatin Taliban da ke Kabul da baiwa mayakan da ke kai hare-hare kan sojojinta mafaka a cikin Afghanistan, zargin da Kabul ɗin ta musanta. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Australia da Vanuatu sun rattaba hannu kan wata babbar yarjejeniya ta tattalin arziki da tsaro wadda ta haramta kafa sansanin soji na wata ƙasa a tsibirin na Vanuatu. Bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar a Canberra, Prime Minister Australia Anthony Albanese ya ce yarjejeniyar wadda aka raɗawa suna na Kamal za ta tabbatar da cewa ƙasar Vanuatu ta ci gaba da kasancewa ba tare da kafa sansanin sojin wata ƙasa ba. A madadin hakan, Australia za ta ƙara yawan tallafin tattalin arzikin da take baiwa Vanuatu. Prime Minister ƙasar Jotham Napat ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wani babban ci gaba a dangantakar ƙasashen biyu. Vanuatu dai na cikin ƙasashen da ke tsakiyar tekun takun sakar siyasa tsakanin China da ƙawayen Amurka a yankin kudancin tekun Pacific. A baya-bayan nan dai an sha nuna damuwa kan yadda China ta ɗauki nauyin gina wata tashar jiragen ruwa a Luganville, birni na biyu mafi girma a Vanuatu, inda aka ce an gina tashar ne domin jiragen yawon buɗe ido. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince cewa ƙasar na fuskantar ƙarancin man fetur sakamakon hare-haren da Ukraine ke kaiwa a cibiyoyin samar da makamashi, sai dai ya ce lamarin bai kai matakin da zai zama abin damuwa ba. A wata hira da fadar Kremlin ta fitar, Mr. Putin ya ce babban abin da suka sa a gaba a yanzu shine ƙarfafa tsaron sararin samaniyar Rasha da kuma tabbatar da wadatar man fetur musamman a yankin Crimea.
3: Мы проходим через трудный этап.
4: We're going through a difficult period.
0: Yace shakka babu, muna cikin wani yanayi mai wahala, to amma muna koyan darasi daga gare shi. Ya nuna mana abin da zama dan Rasha ke nufi. Mr. Putin ya kuma ƙara da cewa yana sa ran Amurka za ta koma takarawa wajen shiga tsakani da zarar ta ɗauki hankalinta daga kan batun Iran. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahoton ne kamar yadda takila aka ji a labaran duniyar a Venezuela tawagar masu aikin ceto daga kasashe daban-daban na duniya na ci gaba da isa kasar a yayin da ake ci gaba da fatan samun mutanen da suka tsira da ransu a girgizar kasa biyu mafi muni da ta afkawa kasar ranar Larabar da ta gabata. Kawo yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutum 1,450 a girgizar kasar inda kuma aka kiyasta cewa ba a ga dubban mutane ba har yanzu. Gafasar rahoton Yogi Talimai.
5: A Caracas, a hankali katangar asibitoci na cika da hotunan waɗanda ake nema, inda a cikin sa'a guda, iyalai na ƙara manna hotuna domin ƙoƙarin neman wani labari game da ‘yan uwansu da ba su gani ba. Ɗakin ajiye gawawwaki na babban asibitin da ke birnin ya cika makil, a yayin da kuma ake ci gaba da kawo ƙarin wasu gawawwakin, gashi kuma babu wajen da za a adana su kafin a tantance su. A bangare guda kuma ana ci gaba da ayyukan ceto da neman waɗanda suka tsira a yankuna da dama. Duk da cewa ƙarin ƙungiyoyin agaji daga sassa daban-daban na duniya na isa ƙasar a kullum, har yanzu ana fama da ƙarancin kayan aiki da ma'aikatan da ake buƙata don tono tarkacen gine-ginen da suka rubuta. Jama'a na ƙara nuna fushin su ga gwamnatin Venezuela, domin mazana yankunan da abin ya shafa na zargin gwamnati da gazawa wajen yin abin da ya dace. Wani mutum da ya tsira da ransa ya shaidawa BBC cewa yankin da yake yanzu haka ya koma kamar filin daga. Yace yayi amanna cewa rabon da yake tashi hankali irin wannan tun a shekarar 1999 kuma yayi bayanin cewa za a dauki dogon lokaci kafin komai ya daidaita a wuraren da girgizar kasar ta fi barna.
0: A gaida Aisha Sharibaffa da fassarar rahoton Yogita Limai. To idan muka je Najeriya, kungiyar Kiristoci ta kasar wato Congregation Jihohin Arewa 19 da Abuja tare da Majalisar Bishop sun yi watsi da ikirarin shugaban Amurka Donald Trump na cewa sojojin Amurkar sun kawo ƙarshen kisan Kiristoci a Najeriya. Shugabannin sun bayyana cewa Trump bai samu bayanai na gaskiya ba akan abin da ke faruwa. Shi dai Trump ya yi ikirarin ne a birnin Washington DC inda ya ce hare-haren saban Amurka sun taka muhimmiyar rawa wajen kare al’ummomin Kiristoci daga ‘yan ta’adda da sauran masu riƙe da makamai a ƙasar. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ɗanleman ya aiko mana da wannan rahoto.
6: Shugaban Amurka Donald Trump ya ikirarin cewa jajircewar manufofinsa da hare-haren sama sun daƙile barazanar da ke fuskantar Kiristoci a Najeriya, inda ya bayyana cewa an tarwatsa sansanonin ‘yan bindiga da gurgunta madogararsu. A cikin kalaman muryarsa, Trump ya ce,
7: As you know, we recently struck Nigeria and largely ended the slaughter of great Christian.
8: Kamar yadda kuka sani, kwanan nan mun kai hari a Najeriya, kuma mun kawo ƙarshen kisan gillar da ake yi wa al’ummar Kiristoci. Ana yi musu yankan rago, yara mata da tsofaffi. Mun karkashe shugabanninsu na ɗaya, na biyu da na uku.
6: Yayin da yake mayar da martani kai tsaye shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Kan ta ƙasar reshen arewacin Najeriya, Reverend John Hayab, ya nuna cewa ko da yake suna godiya da taimakon ƙasashen waje kamar Amurka, to amma tsarin tsaron ƙasar har yanzu yana da rauni bisa ikirarin na Trump.
9: Abinda ake ce Trump ya ce, wai an riga an daina kisa, a namusu ne Trump bai san labarin ba, ko kuma wanda suke bashi labarin ba su faɗa mai gaskiya ba, domin har yau akwai yayanmu a hannun ‘yan bindiga. Akwai mutane da aka kwashe su a wasu wurare da yawa suna hannun ‘yan bindiga. Muna jin daɗin ƙoƙarin da ake yi domin a kawo ƙarshen wannan, amma tun ba riga an samu nasara ba, kada a faɗa abin da ba shi ba. Abin da ma muke da damuwa kai shi ne, da Amerika ta ce za ta zo ta taimaka domin a kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya. Babu mu ba mai a Sokoto a watan 12, ta kashe wasu cikin komandodi na ISWAP. Amma ka lura da yadda an yi shi ma, da ta kawo mu ba mai, ‘yan ta'adda sun gudu. Amma ta koma ta yi kusan wata uku, ya ta'adda sun take taro. Haka ma da ta kama shugabanni ko kuma ta kashe shugabannin ISWAP da ake ce ta kashe, ta yi koma tana hutu. Sauran ‘yan yakin ISWAP suna ta kara taruwa ne. In za a faɗa gaskiya ba ma a faɗa gaskiya a nemi rai da ana zo a yabi abin da ba shi ba ne.
6: Duk da cewa wasu na kallon wannan takaddama a matsayin sacewa Trump gwiwa game da ikirarin da ya ce ya yi, Hayab ya ce ba wai suna faɗa da Trump ko Amurka ba ne, to amma da sake game da irin bayanan da suke kaiwa ga kunnen Trump kan makomar Kiristocin ƙasar.
9: Ba fada muke da Trump ba, ba fada muke da Amerika ba. Mu a Najeriya muna son kashe wannan kisa a daina shi. Domin in an kashe wani jiya, in ba ɗan wanka ba ne ba ka san wa za ka kashe gobe ba, mai yiwuwa ma man kashe. So kada ku yaudare kan mu faɗa ba ne, ba shi ba ne muna cikin wahala, mun musan su suka bada labarin nan ba amma sun fada wallahi ba su adalci ba kuma ba su ga wacin gaskiya ba
6: dama dai tun ba yau ba masana suka ittifaki cewa al'ummar kasar baki daya na kokawa game da yadda matsalar yan bindiga ta shafe su inda masu garkuwa da mutane ke tafka kisan kiyashi da barna a sassan kasar baki daya musamman a arewacin Najeriya ba tare da la'akari da wane ne ba wane ne ba Umar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya
0: To yanzu kuma bari mu je ga batun siyasa a Najeriya inda tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da kokarin mayar da kasar kan tsarin jam'iyya guda Atikun yana magana ne bayan hukuncin wata kotun na soke rijistar jam'iyyar NDC mai hamayya ga rahoton Zubairu Ahmad
10: Atiku Abubakar dan takarar jam'iyyar ADC ya wannan martani ne bayan wata kotun tarayya da ke lokaci a jihar Kogi ta soke hukuncin ta har ranar 10 ga Disamban shekarar 2025 wanda ya bayar hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC umarni yiwa NDC rijista a matsayin jam'iyya a cikin wata sanarwa da ofishin yaɗa labaran Atiku ya fitar ya ce bai mamakin wannan hukunci ba yana mai gargadin cewa idan aka ci gaba da abin da ya kira shirin raunar yan adawa domin bayar Tinubu damar sake tsayawa a shekarar 2027 hakan na iya janyo mummunan sakamako ga demokradiya Abdulrashid Obasharada shine mai magana da yawun Atiku Abubakar
1: tunda aka fa wannan demokradiya kai ko mulkin soja jam'iyyun siyasa ba su shiga irin wannan takura da matsi inda ake amfani da kotuna ake wato dakule su ake kuma shaki limfashin su ba
10: me zai hana a ce ku yan adawa kun dunkule wuri daya watakila ku magance matsalar cikin gidanku
1: babu jam'iyyar da ba ta da matsalar cikin gida malam ita kanta jam'iyyar APC akwai matsalar tsalu na jam'iyyun cikin gida da ya kamata a ce in dai da mataki ne ake nan dakule su ita ma za a yi amfani da kotu a dakule ta
10: wace fargaba kuke da ita game da wannan shi zargin da kuke na cewa jam'iyyar APC na da hannu wajen cinna wannan wuta ta rikici a cikin jam'iyyunku
1: ai akwai abubuwa da dama da kowa yana ganin cewa an san gwamnati ce ba ma magana aikin jarida da zaka yi min kana tambayar zargi wannan abu ne tabbatacce bayyananne ba taba shiga wannan yanayi ba kuma ina ne tabbatar maka tare da ƙara kiran magoya baya wannan abu da yake faruwa babu abin da zai faru musamman ga jam'iyyar ADC
10: ita ma jam'iyyar PDP bangaren ta nemi turaki ta nuna damuwa akan wannan hukunci da babbar kotun tarayyar da ke lokacin ta yanki inda tace hakan koma ba ga demokradiya ne da kuma kokarin mayar da kasar gargashin jam'iyya daya to sai dai a cewar jam'iyyar APC mai mulki duk waɗannan zarge-zarge ba su da tushe Bala Ibrahim shine daraktan watsa labarai na APC
11: a tsari na demokradiya babu yadda za a yi muso a yi siyasa a yi zabe ba tare da adawa ba kawai su ne da suka karaya wataƙila ba sa la'akari da abubuwan da ke faruwa a duniya da kuma Najeriya amma jami'ar APC kullun kokari take ayi gogayya wanda ya samu nasara shi zai kafa gwamnati kuma muna fata cewa mu ne za mu yi nasara
10: a tarihin demokradiyyar Najeriya ba a cika ganin jami'un adawa suna fama da wannan kalubale ba na kokarin cire sunan su daga jadawalin ita hukumar zabe sai a wannan karo
11: a'a wato wasu ne suke yi wa abun fasara baibai amma ai ita jam'iyya ba ta da iko a hukumar zabe hukumar zabe mai zaman kanta ne ita ce take tsara dokoki na zabe da kuma yadda za a yi zabe da yadda za a yi wa jam'iyya rijista idan jam'iyya ta gaza ko ta karya ko kuma ta kasa cika wasu sharuɗa ita hukumar zabe ita ce za ta soke rijistar wannan jam'iyya ba wai jam'iyyar APC mai mulki ba mu so muke a ba su rijista su zo mu kada su a kwati
10: idan ka lura waɗannan jam'iyyun ne kawai ke fama da rikice-rikice amma ita jam'iyyar ku ta APC babu wani abu mai kama da haka kamar kun fi kowa ne zama wanka ku shi yasa ba ku fama da rikici
11: a'a ba wai fin su zama wanka ku muka yi ba fin su iya sanin makaman siyasa muka yi da kuma bin dokoki na zabe
10: a ranar 26 ga wannan watan na Yuni da ne babbar kotun tarayya da ke Lokoja ta yanke hukuncin wanda ya dakatar da baiwar hukumar zaben Najeriya ta INEC umarni yiwa jam'iyyar ta NDC register a matsayin jam'iyyar siyasa Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya
0: to Abuja Najeriya har ma da yamai da ke jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kwata daidai Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC gaba cikin shirin za ku ji cewa rundunar yan sandan jihar Benue a Najeriya ta ce ta kama mutum goma da ake zargi da kisan da hannu a kisan shugaban Fulani tunzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi mummunar illa ga yankuna da dama inda mutane 7 suka rasa rayukansu wasu 29 suka jikkata a fadin kasar Bayanan hukumomi sun nuna cewa an kuma samu rushewar gine-gine da asarar dabbobi da dama. Ga rahoton Cima Ilai Sufu.
12: Bayanai daga babban daraktan kare haƙoƙin jama'a DGPC da Kovac ta watsa ruwan sama na farko tare da iska mai ƙarfi ya haddasa barna a sassan ƙasar daban-daban tare da asarar rayuka. Cibiyar kula da fadakarwa da kuma gudanar da rigice-rigice Kovac ta ba da sanarwa dangane da mamakon ruwan sama da ke afkuwa a ƙasar. Hukumomin na yin kira da sanya ido sosai tare da sabunta bayanai game da lalacewar ababen more rayuwa da farkon asarar rayukan bil'adama da aka fara samu. Kawo yanzu dai an samu asarar rayukan mutane 7 a fadin kasar yayin da wasu 29 suka jakkata. An samu rugujewar ganuwa 130, rufin gidaje da gine-gine 160 da daladalan wutar lantarki 21 tare da asarar wasu dabbobi 326 da sauran barna kan dabbobi da kayayyakin kiwon lafiya da na makarantu. Iyalai 220 ne wannan lamari ya shafa waɗanda suka kunshi mutane 1,176 a yankunan Yamai, Doso, Tawa da kuma Zandar. Don cetar rayuka Kovac ta yi kira ga 'yan ƙasa da su kasance cikin sauraron sabbin bayanai da fadakarwa kan yanayi da saƙon gargaɗin Kovac. Hukumar ta kuma sake nanata matakan tsaro masu matuƙar muhimmanci a lokacin hadari, inda ta kira ga jama'a da su kaucewa fakewa a ƙarƙashin bishiyoyi ko kuma kusa da daladalan wutar lantarki, a kuma kore ruwan sama da ke kwantawa tsakar gida, ƙarfafa rufin gidaje da ganuwa da kuma kaucewa ƙetar ƙoramu. A guji zama a gidajen da ke cikin haɗarin rushewa, kare dabbobi daga iska mai ƙarfi da hana su shiga ƙoramu masu saurin kawo ruwa. In ji hukumar, ana ci gaba da tantance ɓarnar da aka yi a faɗin ƙasar, kuma gwamnati ta ba da tabbacin cewa ana ci gaba da tallafawa waɗanda abin ya shafa.
0: To a gaida Cima Ilai Yusufu da wannan rahoto. Idan muka sake komawa Najeriya, al'ummar jihar Zamfara na ci gaba da kokawa sakamakon sabbin hare-haren 'yan bindiga. Kuwa ƙarshen mako wasu 'yan bindiga sun kashe manoma aƙalla 17 a Tungar Ɓaure a yankin Talatan Mafara. Lamarin da ya tilasta wa ɗaruruwan jama'a ƙaura daga gidajensu. Haka ma 'yan bindigar sun tarwatsa al'umma a yankin Bukoyam. Ga rahoton Zubair Ahmad.
10: A duk san wannan watan abu ne mai wahala a samu rana ɗaya da 'yan bindiga a jihar Zamfara ba su kai mummunan hali ga jama'a ba. Lamarin da a galibin lokuta kan sandin jikkata da mutuwar mutane da dama. 'Yan bindigar dai a wannan karo sun auka manoma a garin Tungar Ɓaure da tsakar dare, inda suka buɗe musu wuta. Lamarin da ya sandiyar mutuwar aƙalla mutum 17, kana a lokaci guda suka yi garkuwa da ƙarin wasu da dama da har kawo yanzu ba a san adadinsu ba. Kazalika baya ga Tungar Ɓaure, 'yan bindiga sun kuma addabi al'ummar Bukoyum, dukansu a jihar ta Zamfara, inda suka kwashi kwanaki suna kai hare-hare. Gama abin da wannan ɗaya daga mutanen garin na Bukoyum da ya nemi a saka sunansa ya shaida wa BBC.
13: Yanzu haka wanda ke da gidaje bakin daji ba su kwana gidajen shi. Gabas da yamma kowane wallahi ba wanda ke kwana gida. Yanzu haka magaji yana nake uwa ɗaya uba ɗaya. Zannar ba Allah an ka zo an ka ɗauki haƙƙin gidansa, an ka zo wallahi an ka da gina, an ka buɗe gabuwar labari da shi sun kauce da shi. Matan shi da cikin ta, amma ita matar ta shi sun kauce shago da shi da ta hannu, sun ka aje kuɗi miliyan 200 da ba za su je da su da baba. Wasu ko su am yake shi garin shi ka doka an ka tare an ka hada an ka ji an ka ruga buga da an ka tare kudin miliyan 5 an ka ji an ka wannan kuma Allah zai zaka sunna ta hannun su sun ci rishi daba kin kira sai sun kuma azo shi kudin sun ci amma su miliyan 8 ko mana cikin tashi hankali sai na tsoro kin da an ka fara shigowa cikin gida a bakin mutane.
10: Dangane da waɗannan hare-haren, naji ta bakin Honorable Yahaya Abubakar Yari, shugaban karamin hukumar Mafara.
14: Wannan wani iftila'i ne da al'umma Najeriya ke fama da shi, ba arewacin jihar Zamfara kawai ba, ko arewa maso yamma. Kusan abu ne wanda duk ƙasa ne ake da fama da irin wannan. Wanda ya fita azara shi ne na yankin arewa ɗin, kuma arewa maso yamma, kuma musamman Zamfara, Katsina da wani yanki daga jihar Sokoto. Har yanzu mu da muke ƙasa muke ganin akwai wani abun da ya kamata gwamnatin sama ta iya yi domin samun daƙile wannan fitintunu da suka ta azara.
10: Wane yunkuri kuke yi a matsayinku na shugabannin al'umma don ganin kun ba da gudunmawarku wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro?
14: A matakin ƙaramar hukuma, duk abin da ya kamata a yi wanda ya shafi tsaro a Talatin Mafara ina yi. Duk ƙauyen da ka ci karo da shi ka ce musu me Yahaya Yari yake yi game da harkar tsaro, ina tattara vigilante ɗinmu da 'yan sa kanmu mu ɗan ba su gudunmuwa na fetur su zuba masu sukansu da ɗan wannan cartridge ɗin da ake amfani da shi a pump action. Mu rarraba musu, mu ba su abinci da biredi da coca-cola da ruwan sanyi, inda sai an kwana ɗaya ko biyu a cikin jejin ana yi. na kai ni a matsayina na wace kam guda 14 a 30 for local government sai na zama yanki na ba kam a cikin 30 for local government gwamnatin tsakiya da ta kasa da sama suna iyayen su mu na kasa muna ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi daga saman wanda ba a yi ba mai girma karamin minista ya zo taron hadin kan ɗan zamfara a garin Gusau ya yi huruci cewa zai kawo sojoji 2000 domin su dakile wannan matsala ba kawo ba
10: wannan lamarin ya wutar har-harin yan bidiga a jihohin Arewa maso yamma musamman Zamfara ya kai intaha inda ko a ranar 12 ga wannan watan na Mayu wasu yan bidiga sun kashe manoma 12 dake aiki a gonakin su a garin Maradun kuma a lokaci daya suka jikkata karin wasu da dama Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
0: to har yanzu dai akan batun tsaro a Najeriya rundunar yan sandan jihar Benue ta ce ta kama mutum goma da take zargi da hannu a kisan da aka yi wa shugaban kungiyar makiyaya ta Miyati Allah a jihar a karshen mako gwamnatin jihar Benue ma a wata sanarwa da ta fitar a ranar Asabar ta ce gwamnatin jihar wato gwamnatin jihar yayi Allah wadai da kisan tare da kaddamar da bincike ranar Juma'a ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe Alhaji Ardarusku a hanyar su ta komawa gida daga wani taro da ya shafi taron jihar Benue wato da ya shafi tsaron jihar Benue Abdullahi Bello Diginza ya tattauna da Muhammad Idris babban dan margayi Ardarusku inda ya masa karin bayani kan abin da ya faru
15: a ranar Juma'a da safi na zo na ga shi sai ya kai shi man IDP na Ohimini Local Government Area Police Division ya kira shi cewa akwai meeting kuma ya roge shi ya je mitidi sai ya kira wani mutu kuma ana kiran shi Mu'azu da Alhaji Guddin su ma su dauko mashin su biyo su je tare ma'ana mutane hudu ko da ma suna biyo kenan
16: ku iyalansa daga gida yaya kuka samu labarin wannan kisa da aka yi masa
15: ni na fito kenan hantar dan Juma'a sai na ga mutane sun hadu da yawa haka ina zuwa cikin sai na ji ana ta bayani cewa an ga wasu mutane a kunshi a bakin titi an harbe su amma Fulani ne a lokacin ba mu san su waye ne to sai muka bincika domin wajen babu Fulani a wajen ba Fulani da suke zama a wajen so sai muka ce ya aka yi Fulani suka je wajen sai aka ce sai muka tuna cewa ai sun je miti to muna gani sun taso sai muka buga numbobin ba su shiga ba daga wajen fa muka dauka matuna mu muka dauka motoci muka je muka samu dan sanda har su riga mu a wajen haka ne muka ji labarin daga wajen kuma muka dauko gawan zuwa police station inda suka muka dunga rubutun su da binciken su bayan sun gama suka ba mu wato gawar working muka tafi da su zuwa gida muka samu muka binne su
16: kace da kai aka dauko gawar sa shin wadanne irin raunuka ne a jikin sa
15: wallahi raunukan da suke wajen jikin su dukan su biyu abun muni yayyewa saboda harbin bindiga ne ta kowane bangaren jikin su daga ba da ko da ciki da kai duka har da hannaye duka ba inda ba harbe su ba harbi yayi muni da yawa dukan su kuma haka gaskiya muna cikin jimame sosai
16: shin ku akwai wani abu da kuke tunanin shine ya janyo wannan al'amari
15: to tsakanin da Allah ni abu yana bani mamaki abinda yasa nace haka yanzu DPO ne ya kira shi ya je meeting kuma mun gruba dalilin meeting wannan dalili na farko bai gamsar da mu ma har a ce ardo kaman shi ya tashi don barnan gona ya ji har wajen nan mun sani yadda security situation da yake wajen na biyu kuma tunda abu ya faru shi DPO din da inda abu ya faru ko wanda ya kira shi din har yanzu bai turo ko da wakili ba ko kuma yayi mamu ko da waya mu a matsayin su iyalan gidan wanda aka rasa ya ce mam ko da sannu akan al'amarin nan ciri muke ji kuma a bangaren ta gwamnati har yanzu su ma ba wani wakilai wanda suka turo zuwa gare mu a matsayin su na iyalansa haidai mu ji kawai ana ta maganganu ana cewa za a dauki mataki to Allah dai ya sa a dauka matakin saboda ardo ba wai shi Fulani ne kadai ba a shi shugaba ne kuma a al'umma in an taba shugaba kaman an taba kowa ne so ka gani wannan ba karamin abu bane tsakani da Allah
16: shi wannan ardo ya zaka kwatanta tasirin sa ga al'ummar Fulani musamman a jihar Benue
15: tsakani da Allah ardo wanda ya san shi ya san mutumin kirki ne mutumin kuma tsayayye ne akan gaskiya wanda ko a yaushe kokari yake ya za a yi a zauna lafiya kokari yake ya gani ba a zalunci wanda bai gani ba kokari yake a kowane bangare baya bambanci tsakanin kibi ko ido ma ko bafulata ne wanda ya yi a yi masa abinda doka ya tanada wanda bai yi ba kuma a tabbatar a yi masa adalci
16: kamar iyalansa mutum nawa ne haka
15: Ardo yana da yara 17 da mata 3 a yanzu haka.
0: Muhammad Idris kenan babban dan margayi Ardo Risku shugaban kungiyar Miyati Allah da aka kashe a jihar Benue. To idan an jima shirinmu na hantsi za ku ji irin tallafi da nauyin da gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta dauka na ƴaƴan margayyar nan malamar makaranta Ummul Khair da aka kashe a garin Marabar Jos.
17: Eh lalle gwamnati ta yi maganan alƙawarin tallafi ta yi ce ƴaƴan nan ba marayu bane tunda dai suna nan suna su ne in Allah ya da maganan makaranta da duk abin da bai gagara ba za a zauna za a yi magana za a san yanda za a yi
0: to sai ku biyo mu shirinmu na hantsi din kamar yadda nace yanzu kuma sai labarin wasanni a takeice tare da Muhammad Buhari Fage
18: Canada ta kai zagayen 16 a gasar kofin duniya dake gudana a Amurka, Mexico da Canada. Mai karɓar bakuncin ta samu nasara ne bayan doke Afirka ta Kudu da ci ɗaya mai ban haushi a wasan farko na 32 da aka fara a jiya. Steven Estako ne ya jefa ƙwallon a minti na 92 ana dabda kare minti 5 da aka ƙara. Afirka ta Kudu ta zama ƙasa ta farko da aka cire a rukunin 32. An jima da maraice ma za a yi fafatawa biyu tsakanin Brazil da Japan sai kuma wadda Jamus za ta yi da Paraguay. Kasashen Afirka da na kudancin Amurka ne suka fi tabuka abun kwarai a matakin rukuni na gasar kofin duniya da ke gudana a yanzu. Hakan na da alaka da yawan gurbin da suka samu na tsallakawa zagayen sili ɗaya kwali na 32 da suka yi. Nahiyar Afirka da ke da gurbi 10 a sabon tsarin kofin duniya da aka fara a bana, 9 daga cikinsu sun fito daga rukuni. Kudancin Amurka da ke da 6, 5 sun samu tsallakewa. Turai da ke da 10-16, 11 ne suka fito. Kasashen Asiya da ke da 9, 2 ne suka fito daga cikinsu. Yayin da arewacin Amurka mai 6, 3 suka samu fitowa. Kasashen Afirka su suka samar da kashi 1 cikin 3 na zagayen 32. Yayin da aka kammala zagayen rukuni na gasar kofin duniya, mutane 5 ne ke kan gaba wajen zura kwallaye a raga. Messi daga Argentina ne ke kan gaba da kwallo 6. Dembele da Kylian Mbappe daga Faransa kowa na da 4. Vinicius Junior daga Brazil shi ma na da 4, yayin da takwaransa na Norway Erling Haaland ke da 4 shi ma. Iran ta koka da yadda ta tsinci kanta cikin yanayi mara daɗi na abubuwan da bata yi tsammani ba a gasar kofin duniya ta 2026. Iran wadda ta yi tsammanin samun gurbin cikin ƙasashe 8 na 'yan alfarma ta koka da irin busar da ta ce aka riƙa yi mata. Togar ta buga gasar ne ba tare da an yi nasara a kanta ba, duk wadda cewa tana cikin rukunin da ya haɗa da Belgium, Masar da New Zealand.
0: To gaida Muhammad Buhari Fage. Samu ƙarin labarai daga BBC duk a wuri ɗaya.
19: Wato bbc.com/hausa.
0: Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri. Batutuwan da ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin intanet ɗaya. Ziyarci bbc.com/hausa. To babban labarin mu a shafin namu na internet wato bbchausa.com na cewa ko sakamakon zaben 2023 zai iya zama madubin na 2027. Sannan akwai labarin wasanni mai taken Arsenal na Samonga Jaka wato ya dage kan Chelsea shi kuma Diamond ya zabi PSG akan Liverpool. To sauraro ƙarshen shirin namu ne yanzu kenan amma za mu sake dawa nan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi a madadin Aisha Sharif Baffa da ta tsara shirin sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: sashen Hausa na BBC akan mita 19 da mita 25 da tashoshin FM a wasu kasashen Afrika har ma da shafinmu na internet bbchausa.com. Zulaiha Abubakar ke fata kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger, wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji dubban baki na ta kokarin barin Afirka ta Kudu kafin cikar wa'adin da masu kyamar baki suka gindaya musu na ficewa daga kasar. Shugaban rukun kwarya ta Venezuela ta ce za a kafa sansanin wucin gadi domin tsugunar da jama'a yayin da ake tantance gidajen su da girgizar kasa ta lalata a makon da ya gabata. A Najeriya, hukumomin tsaro a jihar Borno sun ce sun kubutar da wasu daga cikin dalibai da malamai da mayakan ISWAP suka sace a wata makaranta.
1: Ke bamu da cike yaran makarantar ko guda nawa da kuma malamai nawa aka kafe da su cikin jeji. Kwai mutane guda 7 wanda aka soko su a hannun ƴan bata gari. Ba za su bi ba ba jami'an tsaro lokacin da ta faru don su ya kokarin su.
0: To har ila yau a Najeriya, al'umar garin Kurawa a karamar hukumar Sabon Birni da ke jihar Sokoto sun bayyana cewa suna buƙatar daukin gaggawa sakamakon wani sabon salon da sanakiya akan hanyoyin mota.
2: Idan suka shiga cikin gari suka kawo attack, idan muka kira sojoji su barayin sai su da sanakiya, in can sojoji na tuwa su kawo dauki su kori barayi, to yanzu babu wannan shi attashin hankalin da mutane suke ciki.
0: Waɗannan da ma ƙara rahotanni na nan tafe bayan Annur Muhammad Annur ya karanto labarin duniya.
3: To dubban baki na ta kokarin barin Afirka ta Kudu kafin cikar wa'adin da masu kyamar baki suka gindaya musu na su fice daga kasar. Da dama dai sun taru a sansanonin da aka kafa domin sauƙaƙa tafiyar su, suna cewa suna tsoron tashin hankali yayin zanga-zangar da aka shirya a gobe Talata.
4: People are now waiting to see what will happen on June 30th.
3: Wakilin BBC ta ce mutane yanzu na jira su ga me zai faru a gobe da ke zaman 30 ga watan na Yuni, ko zanga-zangar za ta kasance ta limana ko kuma za ta zama ta tashin hankali na kyamar baki kamar yadda aka shayi a baya kasar ta Afirka ta Kudu. Wasu bakin da suka shirya tafiya sun ce sun bar abokan zamantakewar su da ƴan kasar kananan yara. An baza tarin jami'an tsaro kafin zanga-zangar, kuma shugaba Ramaphosa ya yi kira da a kwantar da hankali. Tarin jama'a dai sun mamaye ofisoshin jakadanci domin neman taimako a koma na mayar da su kasashen su. An tura jami'an tsaro da yawa kafin zanga-zangar, kuma shugaban Ramaphosa ya ƙara yin kira da a kwantar da hankali akan lamarin. Kotun kolin Amurka ta dakile yunkurin shugaba Trump na korar wata daga cikin gwamnonin babban bankin kasar bayan ya zarge ta da damfara ta hanyar takardun rancen sayan gidaje. A hukuncin da alƙalai biyar suka goyi baya, hudu suka saba, kotun ta ce ba a ba Lisa Cook damar kare kanta yadda ya kamata ba a zargin. Ms. Cook dai ta yi maraba da hukuncin, inda ta ce batun baya da alaƙa da takardun rance da aka sa hannu shekaru da dama da suka wuce. Ta bayyana shi a matsayin yunkurin da aka kirkira domin a cire ta saboda ta ki bin matsin lamba na siyasa. Shugaba Trump dai ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da suka dace domin ganin a cewarsa wanda aka ta laifi ba zai rika yanke muhimmin hukunci kan abin da ya shafi walwalar Amurka ba. Hukuncin kotun kolin da ya mayar da batun zuwa ƙananan kotuna. A wani hukunci na daban kuma, kotun kolin ta Amurka ta ce ba za ta saurari ɗaukaka ƙarar da shugaba Trump ɗin ya shigar gabanta ba kan batun hukuncin da ya tabbatar da cewa ya yi wa 'yar jarida E. Jean Carroll cin zarafi na lalata da ɓata mata suna. Wannan hukunci da yana nufin dole na yanzu shugaban na Amurka ya biya ta diyar dala miliyan 5 da kotu ta umarce shi ya biya ta. Ms. Carroll dai ta zargi Trump da afka mata a wani kantin sayar da kaya a New York a shekarun 1990, zargin da ya sha musantawa. A shekarar 2023, masu taimaka alƙali yanke hukunci suka same shi da laifin cin zarafi na lalata da ɓata suna, bayan da ya bayyana zargin nata da cewa ƙarya ne kawai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaban rukun kwarya ta Venezuela ta ce za a kafa sansanonin wucin gadi domin tsugunar da jama'a yayin da ake ta tantance gidajensu da girgizar ƙasa ta lalata a makon da ya gabata. Delcy Rodriguez ta ce kwamitin da aka kafa zai yi amfani da tsarin launin ja da kore da kuma rawaya a matsayin yanayin lafiyar gidajensu. Yawan waɗanda suka mutu dai yanzu ya haura 1,700, yayin da har yanzu ba a san inda dubbai suke ba. Ko magananan da muke yi da ku a yanzu, ana ci gaba da zakulo mutane da rai daga cikin baraguzai bayan kwanaki 5 da tagwayen girgizar kasar. sai dai wakilin BBC a birnin La Guaira inda lamarin ya fi muni ya ce aikin ceton ya kasance kon gaba kon baya inda har sojoji ke neman shawara daga farar hula kan yadda za su yafi dacewa su taimaka.
5: Venezuelans coming in from all over the country to the affected area.
3: Wakilin BBC yace ƴan Venezuela na ta kwararowa daga ko ina zuwa yankunan da girgizar ƙasar ta shafa domin su bayar da gudunmawar su. ƴan sanda a Najeriya sun ce an ceto akalla dalibai 10 bayan da ƴan bindiga suka sace su daga wata makarantar secondary a jihar Borno dake arewa maso gabashin ƙasar. Daliban na rubuta jarrabawar kammala secondary ne ta Neko lokacin da maharan suka kutsa cikin makarantar a garin Lasa a yau Litinin suka yi gaba da su. Mai magana da yawan ƴan sanda ya shaida BBC cewa an kashe malami ɗaya yayin da aka jikata wani a lokacin harin. Ana ci gaba da gudanar da bincike a dazukan da ke kusa yayin da hukumomi ke kokarin tantance yawan daliban da ba a gani ba zuwa yanzu. Yin garkuwa da dalibai dai domin neman kuɗin fansa abu ne da ya zama ruwan dare a arewa maso gabashin Najeriya inda jami'an tsaro ke ci gaba da yaƙi da ƴan bindiga masu iƙirarin jihadi. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC.
0: To a gaishe da Annur Muhammad Annur. To yanzu kuma sai fagen rahotannin namu kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin. Kasashen duniya na ci gaba da daukar alwashin taimakawa Venezuela biyo bayan ibtila'in girgizar kasa da ya faru a kasar sau biyu a makon da ya gabata. Netherlands ta sanar da cewar za ta aika da jirgin ruwa dauke da kayan agajin gaggawa yayin da China ta dauki alƙawarin bayar da taimakon kusan dala miliyan 15. Badriya Tijani Kalrawi ta hada mana wannan rahoto.
6: Matashin mai shekara 21 ya zamo na baya-bayan nan da aka ciro da rai daga baraguzai da suka danne shi sama da awa 100. Wannan ya ƙara ƙwarin gwiwar fatan sake gano wasu da rai a aikin ceton da ake yi a Venezuela. Matashi Narvis na cikin kaduwa ko da yake ba bayyana ya samu wata gagarumin matsala ta lafiya ba. Akalla mutum 1,500 aka tabbatar da mutuwar su a girgizar kasar, wasu dubbai kuma ana ci gaba da neman su. Hukumomi a Venezuela sun sanar da rufe makarantu to a baki ɗayan kasar na mako guda. An daga ƙarin ƴan sanda da sojoji a titunan jihar La Guaira musamman inda girgizar kasar ta fubarna. Ana kuma ci gaba da aikin ceto inda ƴan sa-kai na cikin gida ke taimakawa tawagar masu aikin ceto na kasashen waje. Ana dai iya ganin masu gidajen da suka ruguje a gefen baraguzan ginin cike da fatan ko za a samu ƴan uwansu da sauran numfashi domin a ceto su, yayin da wasu ƴan kasar ke cike da fushi kan yadda gwamnati ta tunkari ibtila'in girgizar kasar ciki har da yankin gabar teku a Karabaleda da yawancin gidajen da suka rushe baki daya.
0: To ga shi da Badriya Tijani Kalrawi daga Venezuela za mu je Najeriya, inda hukumomin tsaro a jihar Borno suka ce sun yi nasarar ceto wasu daga cikin gwamnan dalibai da malamai da mayakan ISWAP suka sace a wani hari da suka kai wata makaranta a yankin Lasa dake karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno. Rahotanni sun ce mayakan na ISWAP sun kai hari makarantar ne da safiyar yau Litinin inda suka bude wuta, lamarin da ya kai ga asarar rai kafin daga bisani kuma suka yi awon gaba da mutanen. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
7: Bayanan da hukumomin tsaron suka fitar sun nuna cewa jami'an tsaron haɗin gwiwa ne suka yi ba ta kashi da maharan har suka yi nasarar ceto wasu daga cikin waɗanda aka yi awon gaba da su. ASP Nahum Nathaniel Daso shine kakakin ƴan sandan jihar ta Borno ya kuma tabbatar min da ceto mutum 7.
1: Bayan wannan sinin da ta faru, shi commissioner ɗan sanda na jihar Borno CP Nazir Abdulmajid ya ba da umarni ma area commander Askira Uba wanda tare da shi da sojoji da kuma civilian jeciyar da su hunters suka yi kokari sun bi mutanen nan zuwa cikin jeji. A yanzu a haka dai a labarin da muka samu daga wajensu shine akwai mutane guda 7 wanda aka sako su a hannun ƴan bata garin tukuna.
7: Shin an samu asarar rai wasu cikin ɗaliban ko malaman?
1: Mun samu complaint na mutane biyu da aka kai su. Akwai guda ɗaya wanda guda ya mutu da kuma akwai ɗaya kuma a asibiti.
7: To a lokacin da aka kai harin babu jami'an tsaro a kusa ne, ganin cewa a kwanakin baya ma an kwashi wasu dalibai a nan yankin.
1: A wannan incident da ya faru ba za a ce ba jami'an tsaro lokacin da abin ta faru, don sun iya kokarin su duniya mutanen nan masu nufin su suna su kwace garin ne gaba daya da shi ke Lasa. An san cewa gari ne babba wanda akwai kasuwanci kuma an samu zaman lafiya wannan gari. Amma saboda kokarin sojoji da kuma vigilanci da ƴan sanda da suke wajen nan sun hana su ba so ɗaya wannan ba na farko bane suke kare irin wannan harya din. Yanzu da muke tare da ke muke magana akwai har yanzu ƴan jami'an tsaro a cikin jeji nan har yanzu na iya kokarin su su gan sun dawo kowa gida lafiya. To amma dai yanzu da muke bayani da ke bamu da cikakke yaran makarantar ko guda nawa da kuma malamai nawa aka tafi da su cikin jeji.
7: To sai dai a sanarwar da rundunar sojin Najeriya ta fitar ta ce da karanta na operation haɗin kai sai nasarar ceto mutane goma daga cikin ɗalibai da malaman da aka sace. Mataimakin shugaban makarantar wanda ke cikin waɗanda aka ceto ya yi wa rundunar ƙarin bayani. Kamar yadda suka wallafa a shafinsu na Facebook.
8: Today being 29th of June.
9: A wannan rana ta 29 ga watan Yuni, bayan da ƴan ta'adda suka kwashe mu zuwa daji, sai muka ji wani jirgin sama yana shawagi a saman mu. Da zarar sun ji ƙarar jirgin saman, sai su watsi. Daga bisani kuma sai muka soma jin harbin bindiga daga sojoji. Da muka soma jin harbin sojojin, sai ƴan ta'addan suka watsi. Sai muka yi ƙoƙarin tserewa. Daga nan ne sai sojoji suka yi nasara ceto mu. Mu malamai, mu biyu ne, sai ɗalibai kusan 22.
7: Sanarwar sojojin ta kuma ce a ƙoƙarin ceto mutanen a yayin da suke ba ta kashi da mayakan na ISWAP. Soja ɗaya da jami'in sa kai ɗaya sun kwanta dama. Sai dai dakarun sun ce sun haddasa rauni ko kashe wasu daga cikin mayakan tare da ƙwato baburansu kusan 7. Har wa yau rundunar ta ce dakaranta da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaron jihar sun dukufa wajen ganin sun ceto sauran waɗanda ke hannu tare da murƙushe mayakan. Wannan hali dai na zuwa ne a yayin da wasu gwamman ɗalibai da aka sace a garin Musa da ke ƙaramar hukumar ta Askira Uba ke ci gaba da kasancewa a hannun 'yan bindiga tun bayan sace su a watan Mayu. Aisha Ali Jafar, BBC Hausa. A Abuja, Najeriya.
0: To har ila yau game da batun tsaro a Najeriya, kamarin hare-hare da kangin matsi da ƴan bindiga ke fuskanta daga sojojin Najeriya na haɗin gwiwa na operation haɗin kai a yankin arewa maso gabashin ƙasar ya sa wasu jigajigan ƴan bindiga sun miƙa wuya. Bugu da ƙari wasu da dama daga cikin ƴan bindigar sun tsere sun bar sansanonin da suke. Ga rahoton Abdul Halilu.
10: Wasu rahotanni daga yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewa sojojin haɗaka na operation haɗin kai na ci gaba da matsakami da samun gagarumar nasara a cikin yakin da suke da ƴan bindiga na ƙungiyar Boko Haram da na ISWAP. Wannan kuma ta hanyar gudanar da ayyuka masu inganci kan lokaci da amfani da bayanan sirri. A cikin wani sabon hari na bazata kan gungun ƴan bindigar na ɓangaren ISWAP, wasu da dama daga cikinsu sun yi saranda suka miƙa kai ga sojojin da ke aiki a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Waɗanda suka miƙa kansu ga sojojin sun kasance manya-manyan mambobi na ƙungiyar ta ƴan bindiga da yanzu haka suke cikin wani wuri inda ake bincike da karɓar bayanai daga gare su. Ci gaba da tsayin daka da sojojin Najeriya ke yi kan takaddama da ƴan bindiga a yankin ya rage wa ƴan bindiga karsashi wajen kai hare-hare da gudanar da ayyukan ta'addanci. Wasu alƙaluma na babanan sun nuna da cewa a cikin makon da ya gabata kawai ƴan bindiga 76 ne da wasu ƴallai suka miƙa wuya ga sojojin Najeriya. Wannan lamari na nuna ƙwarewa da fahimta wajen gudanar da ayyuka daga sojojin na Najeriya. A cewar Captain Muhammad Gwani, muƙaddashin babban jami'in ɓangaren sadarwa na shirkwatar sojojin Najeriya na haɗaka masu gudanar da ayyuka a arewa maso gabashin ƙasar, ya sanar da cewa za su ci gaba da gudanar da irin waɗannan ayyuka har sai sun murƙushe ta'addanci da ƴan ta'adda baki ɗaya a yankin, kuma su samar da zaman lafiya tabbatacce na dundundun a yankin da ma ƙasa. Abdul Halilu, sashen sani BBC daga Abuja, Najeriya.
0: To yanzu ƙarfe 9:16 a Najeriya da Niger, kuna tare da Zulaiha Abubakar daga sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ta internet a bbchausa.com. To gaba cikin shirin za ku je da ake ci gaba da fafata ƙwallon ƙafa a gasar cin kofin duniya. Yanzu kuwa za mu sake koma Najeriya. Al'ummar garin Kurawa a ƙaramar hukumar sabon birni a jihar Sokoto sun bayyana cewa suna buƙatar ɗaukin gaggawa sakamakon wani sabon salon dasa nakiya akan hanyoyin mota domin hana soji kai ɗauki ga jama'a. A jiya Lahadi wasu abubuwan fashewa da ake zargin yan bindiga ne suka dasa sun tarwatse lamarin da ya ritsa da wata motar fasinja. Ga ƙarin bayanin rahoton Zubairu Ahmad.
11: Mazauna yankunan da suka hada da Kurawa da Bargaja da makwabtansu sun ce sabbin matakan da yan bindiga ke dauka na da sanakiya akan hanyoyin mota na matsayin matakin dakile jami'an sojoji da aka girke a yankin daga kaiwa jama'a dauki idan har yan bindigar sun kai musu hari wannan lamari na kara haifar da fargaba da rashin tabbas akan yaki da matsalar tsaro a yankin na gabashin Sokoto a ranar Lahadin makon nan da ta gabata yan bindigar sun sake dasa abubuwan fashewar wanda suka tarwatse a daidai lokacin da wata motar passenger kirar bus waja ke wucewa lamarin da ya kai ga raunata wasu fasinjoji da ke cikin motar ga abin da waɗannan da suka nemi a saka sunan su bisa da dalilan tsaro suka shaida min
12: kun yi wani kawun mataki ne ba za su dubo sai sun daidai dai hadari ya fara haduwa za su yi shi da riyata kun ga jama'a da sai da abin da ya faru a Bargaja na dasa wannan akiya sai suka ci ba za su dubo sai da suna tsoro wani ma shi ya taka wannan akiya sai ka tashi da kusan kuyi biye ne aka samu sun samu raunuka duk suna a cikin gaskiya
11: to ba gare shi kamar suna cewa akwai wata mota ma da ta taka nakiyar
12: wannan wata ma haka ita ma gaba ɗaya injinin mutan ya tashi daga aiki
2: idan suka shiga cikin gari suka kawo attack suna kisan mutane suna kama mutane idan muka kira sojoji su balayen sai su dasa nakiya wannan shi ya kawo sojoji tunda babu wata hanya wadda za su kauce daga cikin hanyoyi don kawowa ga kauyuka hanya ce wacce take ita kadai ce suke amfani da ita to haka za su zo su dasa nakiya su balayen suna tahowa da makamai waɗanda sun fi ƙarfin ita bindiga AK-47 to don haka su kuma sojoji ba yadda za a yi su kawo ɗauki ba tare da sun taho da wannan bindiga tasu ta mota ba yanzu in can sojoji na zuwa su kawo ɗauki su kori ɓarayi to yanzu babu wannan shi a tashin hankalin da mutane suke ciki
11: yan bindigar da aka fi sani a baya na amfani da bindigogi daban-daban wajen kai hare-haren da ke sirdin kisan jama'a a yanzu sun fito da salon dasa nakiya ko wasu dangogin abubuwan fashewa akan hanyoyin mota to koya masana lamunan tsaro ke kallon wannan lamari Barista Audu Bulamu Bukarti kwararre ne akan sha'anin tsaro.
13: Dama idan yaki ya ci gaba da kasancewa irin wannan to kowane bangare yana kokarin fito da sababbin dabaru ne na kokarin yin nasara akan wanda yake gani makin shi ne. Sukan dasa waɗannan nakiyoyi ne domin su hari sojoji a lokaci na farko. Yawanci in kaga wato motar fasinja ko kuma na farar hula wato sun shiga irin wannan matsala ko kuma nakiya ta tashi da su ba su ne aka hara a karan farko ba. Yan bindiga suna haran sojoji ne domin su kare kansu daga sojojin kada su isa inda suke ko kuma idan motar sojoji ce ta ɗebo kaya na yaki za ta kai ƙarin gurin sojoji ne gwamnati ta tabbatar da cewa ta fito da hanyoyin magance koyar wannan fasaha ta internet tunda akwai guraren da zaka ga ta Telegram ake koya musu ko ta WhatsApp wani lokaci ma YouTube wato video suke kallo su koyi waɗansu abubuwan kaga wannan mai yuwa zai buƙaci amfani da sahihan bayanai wajen dakile amfanin da suke da shi da internet ko ma kokarin yanke internet a waɗannan gurare waɗanda su yan bindigan suke aika-aikan su
11: wannan harin na bamde na zuwa ne kwana 8 kawai da wasu yan bindigar kuma da ake zargin na goyon bayan Bello Turji da rasa nakiyar da ta yi sanadiyar tarwatsewar wata motar jami'an tsaro da kuma hakan ya yi sanadiyar mutum uku Al'ummar yankin dai sun bayyana cewa kwanan nan yan bindigar na matsakai ne wajen dasa bama-baman a yankin gabashin Sokoto da suka hada da sabon birni da Isa da guran yau da sauransu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: To daga batun tsaro a Najeriya sai kuma na ambaliyar ruwa a Ghana. Accra, babban birnin kasar Ghana, na fuskantar matsananciyar ambaliyar ruwa bayan wani ruwan sama mai ƙarfi. Bidiyon da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna yadda ruwa ya mamaye gidaje da ababen hawa. Lamarin ya haifar da tsaiko a harkar sufuri sannan da dama daga cikin waɗanda abin ya shafa na neman taimako yayin da wasu suka makale a cikin gidajensu. Ga rahoton Badriya Tijani Kalarawi.
6: Duk da cewa kawo yanzu ba a bayyana waɗanda lamarin ya hallaka ba, amma yawancin gine-gine sun lalace. Ambaliyar ruwan ta haddasa tashin gobara a wata masana'antar robobi a kusa da dandalin Kwame Nkrumah a birnin Accra. Yan kwana-kwana na ƙoƙarin kashe wutar, inda jami'ai suka ce ambaliyar ruwan ta toshe hanyoyin isa masana'antar. Gwamnati ta aike jami'an agaji na musamman kudancin ƙasar ta Ghana, inda ambaliyar ta fi shafa. Yan sanda da sojoji da yan kwana-kwana da jami'an hukumar da ke taimakawa yayin bala'i irin wannan da sauran hukumomi na aiki tare domin taimakawa mazauna yankunan. Ma'aikatar cikin gida a Ghana ta ce hakkinta ne daukar matakan kare mutane da kuma dukiyarsu. A sanarwar da fadar gwamnatin Ghana ta fitar, ta yi kira ga mazauna wuraren da ambaliyar ruwan ta shafa su koma kan tudu, an kuma gargadi masu motoci da sauran ababen hawa su kaucewa inda aka yi ambaliyar. Sanarwar ta ce waɗanda suke wurare masu aminci su zauna a gida, kar su kokarin zuwa inda aka yi ambaliyar ko dai a kafa ko kuma a mota. Idan kuma gidajen su na cikin barazanar ambaliyar, su gaggauta ficewa zuwa wuri mai aminci. Sannan kuma su gaggauta kiran lambar nan ta gaggawa, wato 112, domin kai musu dauki idan bukatar hakan ta taso. Ambaliyar ruwan ta kuma janyo katsewar wutar lantarki, shi ma kamfanin lantarkin kasar ta Ghana Grid Company Limited da na rarraba wutar lantarki, wato Electricity Company of Ghana, sun kashe babban line da ke samar da wutar a wuraren da aka yi ambaliyar a Accra. A sanarwar da kamfanonin suka fitar, sun ce an dauki matakin ne domin kaucewa tashin gobara da lalata ababen more rayuwa, to amma na dan lokaci ne da zaran lamura sun inganta za a maido wutar. Birnin Accra na kasar ta Ghana daina yawan fuskantar ambaliyar ruwa a lokacin damuna. Babbar matsalar da ke haddasa hakan kuwa shine rashin kyawun magudanan ruwa da cushewar su da gine-gine ba bisa ka'ida ba a hanyoyin wucewar ruwa. An dai jima ana kiraye-kirayen gwamnati ta dauki matakan da suka dace domin kare rayuka da dukiyar jama'a. Hukumar kula da yanayi ta kasar Ghana ta gargadi mazauna birnin Accra su dauki matakan kariya daidai lokacin da ake hasashen za a samu zubar ruwan sama a daminar shekarar nan.
0: Ta gaishe da Badriya Tijani Kalarawi daga Ghana, zamu je Jamhuriyar Niger, inda taron majalisar ministocin kasar na ƙarshen mako ya amince da wasu sauye-sauye da suka shafi fannonin da suka hada da na aikin sa kai a ƙasa. A cikin sauyin gwamnati ta dauki wani mataki na saka tsari a manyan kungiyoyi da cibiyoyi da ke aikin sa kai da ake kira proje, inda nan gaba kowane proje zai kasance karkashin kulawar ofishin ministan da yake aiki a fannin. Wannan dai yana cikin tsarin gwamnatin kasar na ci gaba da yin garan bawul ga hukumominta, tare da karfafa zuba jari a sassan da ake ganin suna da muhimmanci ga Niger. Ga rahoton Cima Ila Isufu.
14: Ta wannan taro, gwamnatin ta tabbatar da dabarun da suka shafi wasu muhimman abubuwa guda biyu da suka hada da zamanantar da cibiyoyin gwamnati don inganta ayyukansu da kaddamar da dabarun zuba jari da za su iya tallafawa ci gaban tattalin arziki da zamantakewa. Makasudin hakan, in ji gwamnatin, shine na sa ido kan aikin da manyan kungiyoyin da cibiyoyi ke yi ta yadda al'umma ce ke moruwa maimakon karkatar da kudaden ta hanyar da al'umma bata san ana yi ba. A cewar Umar Adamu na kungiyar Renak Niger, matakin na gwamnati zai sa kungiyoyin su shiga taitayin su.
15: Wani lokacin kuna tune Prime Minister Ahuto yake wayansu projects suna diba sun yi ƙarhin minista ma kun ba su kai musu sakamako ko suna azako su sun yi su dama. Abin da yasa aka yi wannan abubuwa aka hidda su karkashin su, yawancin wani lokaci magyama ya yawa, handama da kudin proje ya yawa, kenan za a yi samun ci gaba ko kuma ana yi samun koma baya. Lissahin da muka yi sai ka gani manya-manyan proje abinda ake kashewa kenan ba na aiki ba kawai na function na ma aka dibe shi abubuwa ne wanda aka sai aka sashi a cikin kasa za a samu ci gaba.
14: Sai dai a cewar Abubakar Muhammadu na kungiyar ma'aikatan manyan masana'antu, da wannan matakin gwamnati za ta iya sa ido kan waɗannan kungiyoyi.
16: Gwamnati tana daidai ta san projen da ya zo, ayyukan da za a yi, a wani wuri za a yi shi, al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje. In ka san za ka yi aiki mai kyau, ban ga wani abu wanda zai sa ka ji tsoron a sa ido a ganin shan aikin nan da ka ce ka yi. Ka yi shi daidai ko ba ka yi shi daidai ba, to kenan in aka gani ba bi ba daidai hanya ta gwamnati, tsari wanda gwamnati ya shirya, to kenan ha gani za a ce wannan projen ga bukata ga adda al'umma na ƙasa.
14: Sai dai kuma Sidi Fodi ya ba wayi da wannan mataki, yana ganin abu ne mai kyau, sai dai kuma ya ce ai hattara.
17: Mayan project nan da wasu institution nan duka an hiddo su da karkashin prime minister, an maida su bisa minister digital in su ken. Gwamnati yana son ya rage allowance inda duka wasu mayan project da mayan institution su doka kenan. Wannan in an duko ta wannan fanni sai a ce abin yayi kyau, saboda an san kasa tana cikin wahala. Lalle hatara, menene hatara? Ba wani lahani ba ne kwarai, amma in dai ba a samu mutane nagartattu ba, mutane da ya zamanto suna tausan ƙasa, ya zamanto tayayya ta yi kyau, su ba da kokari saboda ya zama to duka wannan kamfunuka da proje kin duka sun tsaya kwawunsu.
14: Ko da yake Gumar Muhammadu na ganin ba wata matsala bace don gwamnati ta dauki wannan mataki.
18: Don mai haunin da shuri da ya zamanto ya shigo wannan kasa ta mutanija shi zamanto dole gwamnati shi mai da alƙibla saman shi misali bisa hayya kiwon lafiya eske suna yin aikin su ko kashi muraba ne ake ko kuma dai wata yaudara ce ake can wadda talaka bai gani a kasa.
14: Tunda farkon wannan wata da muke ciki ne gwamnatin ta soke wasu kungiyoyi da hukumomi su tara na gwamnati da ke karkashin kulawar fada Prime Minister inda aka mayar da aikan su ga ma'aikatan ministocin fannin da suke aiki don ragewa gwamnati nauyi.
0: To a gaishe da Cima Ila Isufu. Samun labarai da dafidimin su sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp
19: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwar ku.
0: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
19: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
0: BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani. Toma da yanzu kuma sai labarin wasanni. Kai tsaye ina tare da abokin aiki Muhammad Buhari fage ya gasar kofin duniya ta kasance.
20: Zulaiha to sanne da aiki za a ce gasar kofin duniya yanzu an yi wasa guda daya. Shine wanda muka yi magana a dazu da za a barje gumi tsakanin Brazil da kuma Japan.
0: Haka yake cikin shirin mu na rana ba.
20: Haka to an kammala wannan wasa kuma Brazil ta samu nasara da ci 2-1. A minti na 29 da fara wasan ne dan wasan gaban wato dan tsakiya na Japan Sanu ya jefa kwallo ta daya a minti 29 da fara wasan. Wannan ya dan ba Brazil wahala tunda a mintuna 45 din farko basu iya samun fasa bayan ita Japan din ba sun kai ga cito da aka tafi hutu na rabin lokaci shine kin san koda yaushe amfanin mai horarwa kenan sai ya karanci wasa menene yake tafiya daidai menene baya tafiya daidai ya danyi sauye-sauye. To a minti na 56 dauhan dan wasan Manchester United Casemiro shine ya jefa kwallo daka wanda ya bawa ita Brazil dama farkewa san kenan. To kuma sai da aka tafi minti na 95 saura in sakanni da ikoki ne saura attack wato dan wasan gaban Arsenal to Martinelli ya jefa kwallo guda daya wadda ta matakar kada ɗan Japan.
0: Wannan shine ya sauye yanayin.
20: Yawa ga irin
0: har da masu bibiyar abun ma daga
20: aka sosai kuwa saboda ai lokacin da ake ciki an yi tsammanin cewa ba za a kai za a tafi irin extra time da ake cewa ƙarin lokaci to kuma wannan kwallo gaskiya sai ta zo ta raba duka bangarorin biyu. To abu ne da zaka iya cewa ya bawa masu kallo mamaki da ba mamaki Brazil ta fi karfin Japan idan aka ce ta daidaikun ƴan wasa ne amma kuma sabon salon kwallon kafa gaskiya ba kare na tawaga sai an buga an gani.
0: To fage yanzu ina mataki na gaba ga Brazil.
20: Brazil za ta tafi matakin ƴan 16 shine wanda ake cewa daga shi sai ƴan 8 daga ƴan 8 sai ƴan 4 sai kuma wasan ƙarshe. Kai ka ki manta cewa ita Brazil ta fi kowace kungiya tarihi a wannan gasar. So biyar tana cin wannan gasar
0: ingado ne
20: eh to ai ta fi kowa ci to kuma bayan haka a rabanta da wannan gasar ya dan kwana biyu tun 2002 wanda aka yi ake cewa Korea Japan.
0: Gaskiya wannan ya nuna ko ga yadda suka ci wannan wato kwallo na biyin yadda wuri ya rude
20: da sauransu. Baki ɗayan filin wasa ya rude ba.
0: To wannan sai wannan wasa ne yanzu a gaba a yau a wannan rana.
20: A yau za a yi wasa ne yanzu gaba shine za a yi wasa tsakanin Jamus da Paraguay.
0: Nan gaba
20: kuma wasa ne shi ma wanda abin da yasa kika ga kowanne wasa ake kirga shi ake kallon sa a wannan yanayin saboda ko sili da kwale ne duk wanda aka cinye an cinye babu dama ta biyu dan haka kowanne daƙiƙa kowanne sakan yana da muhimmanci a wasa kuma baka cewa wani zai cinye wani har sai an buga
0: wannan shi to akwai abin da zaka ƙara mana abin da ya shafi wasannin
20: a'a babu komai zai ha
0: to a huta lafiya to da haka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin Rabi'at Kabir Ranka da Fatawul Muhammad Zulaiha Abubakar ke cewa sai da safanku da yardar Allah